mi hu me yire na na me kofa station de bia me kofa car oh na me fa na mi dru ho no ma mi to mi nsuo egu mi bag nim na ma ji e bia biscuit bia na tofe na mbe hu se sister ne bone ho modern pa na so ne ma ne nkoye sanse na ne tofe packet no eye mi ensape has na na me to o kan ho ni na se papa na sem no ni ma onim ni o kan na mi to nso na eduo mi duo mponen su common ne me a esanse na ne hoye me mobo nti na ma to nso no na we de akwa akoma enkola no na kasa ni ni nya mi na mu na mi koshia penin bia o si da bi ye penkrofo mo mo sisi dan e yes at time o hipic benefit enti o mo sisi school dan ne sane ama no o si o kan ne sane te kufu mre no enti onye sika kakra no si sister meboa no na o si sa time no na minim o ba aye se ne pe enti me sha dadi sika ya no mata de ono enti sister ni behu se me pe na asem enti emu ana me kache mbisa ni se wa wale no kache mi se da bi o won pena ana o si ai na msi e eni mi suro na si onye mpena ni mpo oni anomo enti obetimi hi and then an auntie says on cross through send and plan be wale wa kwantu wasika san ni nyam no ka chen san ya fro won plan se won kw na nim na msu mi nkom anim na see you awon ni na wa na sister so ni plan po ka chen se okwe wonya papers enti onti mi mefa no enti ani onya be ma onfa sa beto brand line so Eda nyame adom nyame ahunu mobro. Oni sister na nante achepa, wo camp na twe boma eye 32 years. Na wonya hipic benefit scan ni momu no. Na wonya asase no. Na na wo musisi dan e wo sa time aban mu no contract no. Na oyese se enye sa de half no, obesi eye dan na hinhan no de animu ni na ye shop e wo kuro ni so. Na o masi wo mo dan ti. Oba ne yade. Na shop no so obie de ma ne yire. Muntio. Bema bi ya wasam no can you? Obie shop ni ni na